0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aran.

0: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

sa buong Pilipinas. It's 9:20 in the morning. Ohayo gozaimasu minasan, watashiwa kuriza mina senpai des. And this is Dream High with your ata DJ Senpai. On 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Good morning, good morning, good morning. What's up, Besha Cakes? Titos, titas, Gen Z, millennials at naka-online na kahit di patapos ang pagkakape. It's another wonderful Wednesday. At nandito na naman si Ate DJ Senpai. Wednesday ba karoon? Yesterday because Tuesday. Ayan, grabe, nakakalimutan na natin. Ang bilis ang araw, no? Nakakaloka. At nandito na naman ang ating mga fresh na balita from Malacanang hanggang Tacloban, from Senate hanggang sports at showbiz chikahan. Kaya huwag bibitiw dahil ito na ang inyong midweek news rundown para sa June 3, 2026. Weather update muna tayo, minsan Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban at Ormoc ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated rain showers at thunderstorms mamayang hapon at gabi. Temperature, Tacloban 26 degrees Celsius to 33 degrees Celsius, habang ang Ormoc naman ay 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Reminder, mga Beshi Cakes, kung maglalaba kayo ngayon, huwag masyadong umasa. Alam nyo naman ang panahon, parang kabute, lulubog lilitaw, parang ex, biglang nagbabago ang mood, di ba? Philippines, national and politics headlines muna. Minasan, Senator Jinggo Estrada inaresto sa plunder case. Isa sa pinakamainit ng usapin ngayon ay ang pagka-aresto kay Senator Jinggo Estrada kaugnay ng umano'y mahigit 570 million na kickback sa flood control projects. Ay, ito nga yung mga murumalita. Ang may tinuod ng murumalita. Oo, ayaw din na bihira ko ngayon. Hira Erwin Tulfo, wala ito nira kinalabutan. Ginaapi pa ni Yuhit Rallanes, hindi po sila kasama dyan. Pilit talagang pinapangalanan para sila ay mapagtakpan. Nakakaloka. Ang kaso ay non-bailable, abay dapat lang. Because this is a plunder case. You've stolen money from the people. Maray naman niyang itinatanggi ang mga paratang minasan, lagi na lang. At sinabing may bahay politika ang kaso, lagi na lang. Ang mangyayaring ito ay posibleng maka-apekto sa political alignment sa Senado habang papalapit ang mahalagang deliberasyon sa gobyerno, lalo na ang impeachment complaint labay na sa kanilang kapartido na si Inday Sara Duterte. And minasan, Philippines at Vietnam, mas pinalakas ang ugnayan. Formal nang itinaas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang relasyon bilang enhanced strategic partnership. Layunin itong palakasin ang defense cooperation, economics, technology, tourism at education. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na non-negotiable ang kapayapaan at stability sa West Philippine Sea at South China Sea. West Philippine Sea tension tuloy na tuloy pa rin. Ay nakuha, nagkakaroon muli ng patrol operations ng China malapit sa Scarborough Shoal. Matapos magbabala ang Pilipinas hingil sa pagpatuloy ng security concerns sa lugar. Kasabay nito ang pagpapatuloy ng maritime cooperation exercises ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pamati ko, gimbaligyan ako rin ng kuan ng islands. Kapag ipipinan nga rita naman ito, pamati ko, ginbaligyan ako rin eh. Anyway, Tacloban News muna tayo, minasan, pero hindi tayo ma-stress ng sobra-sobra. Tacloban naghahanda na sa posibleng Super El Nino. Naghahanda na ang Tacloban City Government laban sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon sa City Agriculture Office, maaaring umabot ng 50% ang agricultural losses kung magtutuloy-tuloy ang matinding tagtuyot. Kasama na sa mga hakbang ang water conservation campaigns, crop insurance assistance at climate resiliency programs para sa mga magsasaka. Samantala, fuel saving measures ipinapatupad na. Patuloy ding hinihikayat ang city government ang carpooling at pagbabawas ng non-essential travel upang makatipid sa gasolina at diesel habang mataas pa rin ang fuel prices. Ormoc News naman tayo, patuloy ang economic activity sa Ormoc habang nagkatutok ang local government sa infrastructure projects at transport connectivity sa Western Leyte area. Habang wala pang major breaking local development ngayong umaga, nananatiling sentro ang Ormoc sa logistics at negosyo sa rehiyon. Congratulations, Ormoc City! Yes. Clock it. At para naman sa ating sports headlines and showbiz and entertainment, mamaya po yan sa ating pabalik. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good music. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, ang istasyon na kung saan ikaw ay susunod ang Dream Horoscope. This is your
ate DJ Senpai on Dream High. Oras natin is 9:25 a.m. na minasign. We'll be back.

Philippine Standard Time, it's 10:49 a.m. And this is your ate DJ Senpai on Dream High. Only here, 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Kumusta mga sign sa mga kakagising lang? Tanghali na po. Ohayo gozaimasu. Alright, mga sign. Dumako na tayo sa ating sports updates. NBA Finals Game 1 today officially underway na ang NBA Finals kung saan magtatapat ang New York Knicks at San Antonio Spurs. Excited na ang basketball fans worldwide para sa showdown ni Jalen Brunson at Victor Wembanyama. Stanley Cup naman! Finals, nagsimula na rin ang Stanley Cup Finals sa pagitan ng Carolina Hurricanes at the Vegas Golden Knights. Isa ito sa pinakaabangang championship series sa hockey ngayong taon. Samantala, French Open heating up, patuloy ang matitinding laban sa French Open. Habang papalapit na sa semifinals at final stage ang tournament, tennis fans alert mode na. Nako, nakaka-excite naman. Samantala, tropang 5G Gene Kings unahan sa 1-0 lead. Pipito kukunin ang gallery sa PBL draft. Hala, may posibilidad na si Libero Bernadette Det Pipito ay kukunin ang gallery tower bilang number one player. Hala. Siya na oil. Ialahat ako gaed sa Birmingham Open. Samantala, best tankers pasikat sa palarong pambansa. Alas, Pilipinas lineup para sa ABC Cup buo na. Danzel sasalang sa 3-year-old locally bred race at TNT tatayong underdogs kontra Hinebra sa finals. Good luck! Alas, Pilipinas, pasok sa Asian Games at Quezon City. Handa na para sa hosting ng 2027 palarong pambansa. At yan, minasan ang ating sports headlines. Dito lamang yan sa Sports Buzz on Dream High. 104.7 Dream Radio. Oras natin is 10:52 a.m. Susunod ay ang ating showbiz and entertainment. Stay tuned lang. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Oras sa buong Pilipinas, it's 11:15 na, minasain. Watashi wa kuriza minisan pai des, and welcome back to Dream High with your other DJ Senpai. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Dito na tayo sa ating showbiz and entertainment news. F4 reunion concert paparating sa Pilipinas. Aba, aba, aba, aba. Mga batang 90s at certified meteor garden baby is mag-iingat. Dadalhin nina Jerian, VQ, at Venice Wu ang kanilang F Forever World Tour sa Philippine area ngayong June 27. Ready na ba lahat? Sumigaw ng Dubik Shay! Dubik Shay! Huwag makayuhay! Wala si Ken. Oh, merong issue. Hindi yung negative issue, pero busy siya. Kaya wala si Ken. Wala yung crush ko. Sure, hindi ako makakarating. Maliban siya, wala akong mambili ng ticket. Charot! Samantala, Chris Aquino, nagpaparamdam ng showbiz comeback. Uy, mas gumaganda na ang kondisyon ni Chris Aquino at nagbigay siya ng pahiwatig tungkol sa mga future interviews, online content, at cooking features na posibleng maging bahagi ng kanyang pagbabalik sa ating entertainment scene. Wow! And of course, minasan, pumunta muna tayo sa ating weather update. Dahil weather is changing, Eastern Visayas kabilang, Tacloban at Ormoc ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms mamayang hapon at gabi. Temperature, Tacloban 26 degrees Celsius to 33 degrees Celsius, samtala Ormoc City 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Reminder mga beshi kicks, kung maglalaba tayo ngayon ay huwag masyadong umasa. O pwedeng magpa-laundry ka na lang kasi ang panahon ay parang ex, biglang nagbabago ang mood. Ba, toxic? Samantala minasan, tandaan natin, kung stress ka sa trabaho, isipin mo na lang, at least hindi ikaw ang nasa Senate hearing ngayon. Grabe ang nangyayari ngayon sa Senado. Kung feeling mo, complicated ang love life mo, mas complicated pa ang political alliances sa Pilipinas na para bang binabayaran sila para magdrama. Beshi Kicks, tandaan mo na araw-araw ang sahod nila ay umaabot ng 10,000. Basta, 300,000 per ano yan. Per month. 300,000 plus per month yung sahod nila. Samantalang ikaw nagko-commute ka, pumapasok ka, kung ano ginagawa natin para maghanap buhay. Yung iba dyan, hay nako, sana all na lang. At kung wala pag-reply si crush, baka busy lang yan nanonood ng NBA Finals kasi ngayon na yon. Charot! At yan ang ating Dream High Midweek News Rundown ngayong Wednesday, June 3, 2026. Ako si Ate DJ Senpai, nagpapaalala mag-ingat sa fake news. Magdala ng payong uminom ng tubig at huwag mag-text sa ex kapag umuulan. Stay positive, stay informed, at stay tuned lang dito sa Dream High 104.7 Dream Radio. Good vibes only, Dream Kadal. Oras natin 11:19 a.m. na. We'll be back for more, so stay tuned lang. See ya!
1: New music.

0: Oras natin minasan, it's 11:47. Welcome back sa Dream High with your ate DJ Senpai. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Minasan, meron tayong pag-uusapan ngayon. Konting-konti lang naman ang ating itatopic. Dream ka na pag-usapan natin ang isa sa pinakamainit na eksena sa Senado nitong mga nakarang araw. Imagine mo, nasa group project kayo, bigla may nagsabi na, guys, pwede na tayong bumoto kahit wala na tayo sa classroom. Tapos may sumagot naman ng, sandali lang, parang ang bilis naman yata niya. Diba? So yan po ang mga parang nangyayari ngayon. At dyan nagsimula ang banggaan sa Senado. Ang issue kasi ay ang panukalang payagan ang remote participation at remote voting ng mga senador sa ilang pagkakataon. Ayon sa majority block, practical ito at makakatulong para tuloy-tuloy ang trabaho ng Senado kuno kahit may hindi makadalo ng personal kasi wanted. Pero para naman sa minority block, may malaking tanong, sapat ba ang naging konsultasyon at debate bago baguhin ang mga patakaran? Ayon sa mga tumututol, hindi raw dapat minamadali ang pagbabago ng rules dahil may epekto ito sa transparency at accountability. Para sa kanila, mahalaga na malinaw kung paano masisiguro na ang bawat boto ay maayos na naibibigay at nasusubaybayan ng publiko. Dahil dito, nag-walk out ang minority bilang paraan ng pagprotesta. Mensahe nila, hindi kami sangayon sa paraan ng proseso. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng majority na bahagi daw ng modernisasyon ng paggamit ng teknolohiya at hindi dapat maparalisa ang trabaho ng Senado kung may mga sitwasyong hindi makadalo ng personal ang mga membro nito. Eyola. So, sino ang tama, minasan? Iyan ang patuloy na pinagtatalunan. Pero ang mahalaga. Para sa publiko ay hindi lang kung remote o hindi lang ang pagboto. Ang mas malaking usapin ay kung paano mapapanatili ang tiwala ng taong bayan sa proseso ng paggawa ng batas. Dahil sa huli, minasan, ang Senado ay parang group project ng buong bansa yan. Kapag may nagrereklamo sa proseso, mahalagang pakinggan. At kapag may gustong magbago ng sistema, mahalagang mapaliwanag ng maayos kung bakit. At of course, kailangan yan ng mga due process. Gaya nga ng sabi ng mga estudyante tuwing may group work, hindi lang importante ang resulta, importante rin kung paano kayo nakarating doon. Ako si Ate DJ Senpai, yan ang ating quick explainer para sa araw na to. 11:50 na po ang oras ngayon. Manatiling nakatutok dahil meron pa tayong unmute with your Ate DJ Senpai. Only here, 104.7 Dream Radio, summer's best FM station. Ang stasyon na kung saan ikaw ay...
1: Scott!
0: That is right. I'll be back, so see.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Welcome to A Nude with your Ate DJ Senpai. Time, it's 12:18 PM na. Happy lunchtime, everyone. Happy Wednesday sa inyong lahat. Ako ang inyong Ate DJ Senpai. Ready na namang samahan kayo ngayong araw para gawing mas chill, mas productive at mas masaya ang inyong Wednesday hanggang Friday afternoons. Kung gusto niyo lang mag-relax at mag-senti, okay lang din. Whether nasa school, office, bahay, biyahe o nagpapahinga, don't go anywhere dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. At chakra, dito sa A Nude with Ate DJ Senpai. Syempre, hindi lang tayo on air, we are also audio streaming live on Weebly.com. Kaya kahit saan ka man, pwede mo kaming dalhin at pakinggan anytime and anywhere. Kaya handa ang inyong shoutouts at ang inyong mga confessions, ang inyong mga hugot sa unmute telegram natin. Ayan. Naka-share sa ating page, 104.7 Dream Radio Facebook page at ang Kurizumina Senpai or DJ Senpai page. Marami tayong pag-uusapan hanggang alas 2 ng hapon. Time, it's 12:19. So, ihanda nyo na inyong mga stories. For the meantime, meron tayong unang babasahin. This one is a love problem. Hi, Ate DJ Senpai. Ako ni Ihi Sweet Len. Ikang ha? Ormok, gusto ko lang magpahungaw kaya nalilito na gud ako. Na ako'y uyab. Sobra na. Pwede ko tag-alugin. Tag-alugin ko na lang ha. Kasi yung iba hindi pa maano ng ano. Isaya. Meron akong jowa na sobra, na higit 2 years na kami. Pero ngayong buwan, parang nagbabago na siya. Hindi na siya katulad ka-active. Minsan, nagtatanong ako sa kanya, lagi na lang daw siya busy. Natatakot ako na meron na siyang iba. Baka, bakit hindi na niya ako parang ganun kamahal? Hindi ko po alam ang aking gagawin. Ano't iyo ma-advise sa akin? Salamat and more power. Unmute with Ate DJ Senpai. Thank you. Sweet Len! Parang katulad doon na nangyari kahapon. Ayan. Sa center natin. Ganito rin yung sitwasyon. Ayan. So, masasabi ko lang ay pag-usapan nyo, prangkahin mo. Usap kayo ng maayos. Kay kun hindi talaga hindi na talaga kayo nagkakasya, wala na talaga. Pag wala na talaga, huwag mong pilitin. Mahirap naman kasi na ikaw na lang yung magkakaroon ng feelings, di ba? Because in love, it takes two to tango. Okay? Kausapin mo, prangkahin mo. Kasi pare naman, makahanap ka ng kano. Charot! Para naman na makahanap ka ng peace of mind mo. Ma-level up mo ang sarili mo. At malay mo, may makikilala kang mas better ang pag-treat sa'yo. Because if this person really loves you, he wouldn't let you or wouldn't make you feel this way. Tama? So, ayun. Prangkahin mo kung meron pa bang pag-ibig. Kasi kung wala na nga mag-ibig. Ibig sabihin, time to move forward with life. Ang lawak ng dagat. Ang daming isda. May botete pa. Make sure to choose wisely. Make sure that your feelings are reciprocated. Because you deserve better. Time is 12:22 PM. Marami pa tayong babasahin. Ang daming natambakan na ako in messages. Maraming salamat naman sa pakikinig. At of course, sa mga nagsasend ng messages, thank you. I'll be right back. So, see ya, Minasan. This is Unmute with your Ate DJ Senpai. On 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ang Is the show any concern any kind?
1: Sikat!
0: That is right. I'll be back.

0: It's 12:48 p.m. Welcome back to Dream Radio 104.7 Summer's Best FM Station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: That is right, and this is Unmute with your ate DJ Senpai. Basahin natin to. Huwag na tayong paligwi-ligwi pa kasi marami sila. Maragurang mo kita. Good afternoon, Ate DJ Senpai. Ako, estudyante boy. Tika nga, Ormoc City. Nagpapadara ako hinikay bug at nagudan akong ginaabad. Grade 12 student po ako nga. Hirani na ang graduation pero nagkukuri ako pagbalansehan akong pag-iskwela.

kailangan pamilya. Damo nga projects, assignments, kan reports nga kinahanglan tapuson usahay kulang na ako hing katurog, nandiri na ako nakakagawas upunan akon mga sangkay. Nahadlok ako nga bangay diri ko maabutan akon mga pangandoy tungodhan kakapoy and pressure. Ha mga estudyante nga pareho akon, kumusta kamo? Salamat han pagpamatingan, padayon la kita. So, estudyante boy from Ormoc City. Ang masasabi ko lang bilang ate ay gambate. hindi naman siya hindi naman siya naghihingi ng advice. Gusto lang niya na magpalabas ng kanyang bigat ng loob. Be, you need to have a reason why you're doing this. Because if you know the reason why, if you know your why, alam mo yung papupuntahan ng paggiyos nimo, ang paggalaw mo. Sometimes, nakakalimutan natin, or hindi naman nakakalimutan, kundi nakakatulong din ang reason why natin, kung why are we going forward, diba? Now, isipin mo yan bilang game or tasks or quest, alam mo yun. Everything na like assignments, reports, mga projects na yan, isipin mo siya bilang quests. Kunwari nasa game ka, and then kailangan mong tuparin or tapusin ang quest na yan. Isa-isa, slowly but surely, unahin mo yung pinakamalapit na ang deadline, unahin mo yung pinakamabilis mong matapos, huwag mong sabay-sabayin lahat, kasi pag sabay-sabayin mo lahat, I feel you, makapoy talaga. Iniisip ko pala, pinipiraw na ako. Ganun talaga. While you're doing it, make sure that you're taking a break. Take a break. Isang episode ng Hunter Hunter, dalawa. Alam mo yan. Kasi nakakagaan siya ng nakakagaan siya ng burden. Na parang nagbabakasyon ka lang kahit na may ginagawa ka. Okay, gambate na. Alright, so good luck sa iyo, estudyante boy, and of course, congratulations, you deserve this. Just look at the finish line. I'm not saying na huwag mong tingnan yung problema mo. Look at your problems, and at the same time, look at the finish line. Where are you going? Yun lamang. Meron pa tayo dito isa. Mamaya na lang sa ating pagbabalik. Oras natin, it's 12:52. Kung nag-ano kayo, gusto nyo mag-submit ng Telegram messages, it's shared on our Facebook page. 104.7 Dream Radio, and also to my page, DJ Senpai. This is Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be right back.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Welcome back, Minnesota. It's 1:20 p.m. This is your Ate DJ Senpai on Unmute with your Ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Ayan, meron tayong bagong sulat. So, eto naman ay galing kay Kuya Junjun. Hello, Ate DJ Senpai. I am from Tacloban. Bagula ako ng empleyado ho sa nga kumpanya. Pero nakukurean ako pag angay ha akong trabaho. Pero may ako gin ko correct han akong supervisor. Usahay, nangangalas na ako ha akong kalugaring kay baga hindi ri ako ego. Kita try ko man gudan akong pinakamaupay pero may mga higayon nga nawawara an akong confidence. Karuya ko gudini nga trabaho para makatabang haamon pamilya. Hinaot may makahatag ha ako ning kusog, gahan buot ngan advice. Salamat Ate DJ Senpai ngan God bless. Ayan, thank you so much Kuya Junjun. Pressure gihapon na no, bisan kanina. Tikang ka na estudyante boy, work, yadali out school, yadali what kanan work. Ay, no ko. Mahirap mag-adjust kapag sa trabaho. Pero you have to do it kasi may umaasa sa'yo. Ay, you have your reason why, Kuya Junjun. Your reason why is makatabang hai mo pamilya. Sabi mo dito, sana may makahatag hai mo hinkusog. Iti mo goals, kailangan mo isurat. Kinanglan mo ipaprint ito nga imo pangarap or duha ito. O sa nga long-term goal, nga o sa nga short-term goal. Ano? Iti mo long-term goal. Example, long-term goal mo is makakuhahin motor or sarakyan or balay. Short-term goal, depende ito ha tao. Depende kung ano't ira para ha ira long-term and short-term goal. Short-term goal mo, makakuhahin bagong cellphone, bagong amulay ito ng mga kuwain. Iton hira nga duha. Igpapilit ito na imo. Haimo locker or haimo kwarto kung hain ka permi natatambay. Di nga nahimo ang wallpaper. This actually affects your productivity. Kaya makita ka nga kapuy ka, makita ka. Agi daw direct pwede ka po yun. Kaya alimin ako, hinihimo yan ang makakapaangat ha akon in the future. Makakapaangat ha akon it akon pamilya. Diri pwede magpaluya-luya. Kung diri ka naayon it imo trabaho yan ha, or diri ka good hiyang kung ano't imo trabaho yan ha, tanan na trabaho Kuya Junjun is makuri, mapasalamat na lang kita. Ang may kita trabaho, kahit iba yan na, hasta karoon, wari lagi hapon makakabilingin trabaho. Itaton na na hini yan, ha? Kung diri ka talaga, di mo talaga gusto yun yung job ni mo yan, ha? I highly suggest that you look for something. Ano iti mo niche? Ilista 5 nga butang nga gusto ni mo himuon nga pwede ka maka-income. Nga 5 nga butang nga may dali mo skill nga pwede ka maka-income. Skills, 5 nga butang nga makaka-income ka, nga makakasulod ka trabaho. Nga 5 nga butang nga hobbies nga gusto ni mo himuon nga pwede ka gihap maka-income. Example, maaram ka mag-host, maaram ka mag-drawing, maaram ka kumanta, maaram ka mag-welding or something like that. Damo-damot aton pwede. Mahimo nga makakapahimutang ha aton kalugaringon makakahatag aton yung peace of mind. Makuring man kasi, mag-inadjustan kita o sang mutang, nga diri man kita malipay. Kay kita lagi hapon iniit, maangyanan. Alright, Kuya? Kuya Junjun? God bless you po, gihapon. Ngahin, gambate ne, haimo work. Sana makahanap ka ng other than your goals, makahanap ka pa ng another reason why you should be doing what you're doing. Okay? Akong lahini is suggestions lang. Alright? Thank you.
Thank you so much for trusting us. Mayroon pa kayo tayo sa nga last. So, samahan niyo akong galangas dos. Oras natin is 1:25 p.m. This is Unmute with your at DJ Senpai 104.7 Dream Radio. We'll be back.

it's 1:55 PM Minasan. How are you? Kumusta ka? Hindi, seryoso, kumusta ka? You're listening to Unmute with your at DJ Senpai on 104.7 Dream Radio, Summer's best FM station. And here's our last read for today. This one is about a family problem. Maupay nga adlaw ate DJ Senpai. Ako hi Baby May. Tikang ha Ormoc City. Gusto ko lang mag-share ang akong problema ha pamilya. Pero may nag-aaway ang ako nanay ng tatay tungudhan kwarta ng iba pa nga mga butang habalay. Kada gabi, nakakabati ako era nga. Pag sinabtanay ng usahay, diri ako nangangaturog. Nasasakitan ako kay karuyag ko lang magkaurusa nga magkamurayaw kami. Diri ako maaram kung paunan o kuhira, bubuligan kay bata pa man ako. Hinaot nga mawara na ini nga mga problema nga maging okay na ang amon pamilya. Salamat han pagmati nga more power ha imo po programa. Uy, thank you. Thank you so much, Baby May. Baby May, dere ka man na aruhin advice. Gusto mo lang may dahil mamamati ha imo. Asya, di ta akong mayayakan. Bilang ano na lang. Bilang ate na lang, wala akong advice sa'yo. Pero, meron lang akong masasabi. Ang problema sa pera talaga ay problema ngayon ng kahit na sino na nasa laylayan at middle class na mga Pilipino. Yung akin na lang bilang ako yung eldest noon, minsan, I feel you. I see you, I feel you, alam ko, I am you. Alam ko kung ano yung pakiramdam ng ganyan. Like, oh my gosh. There's a lot of things that happened before when I was younger. Never na never talaga. Dinalatak mayayakan, maybe may never na never talaga dapat pag-awayan ito, ha? Pagdako ni mo, magkadakahin partner in the future, wag yung pag-aawayan ng pera, please. Learn from what's happening between you and your parents. Ang pera, normal lang talaga yan na struggle, but never dapat pinapag-aawayan. Okay? Buyagla, ha? Pero ka years nga, kami tag partner, nagkakaubos ang kaming kwarta pero never naman ito pinag-awayan kaya nadiri kami hitsuga dito klaseng aragway. Both of us came from traumatic experiences and family problems and everything na nakaka-toxic, nakaka-stress sa pamilya. So kung may naman problema, pamilya, pinag-uusapan namin yan. Like, sige, sa susunod na sakot, ganito gawin natin. Sige, ito yung budget natin. Mind you, ha? I had a past business before. And yung naging utang namin sa business, like, naging 500,000 po. All in all, naging utang, kasama na yung mga gamit, yung lahat ng mga cafe and bar siya dati. Na business namin. And then, hindi kami kailanman sumuko sa isa't isa. I'm not comparing us to your parents. I'm just saying na, in the future, may malala kang may experience. And then you will look back to this situation of you and your parents. And I want you to remember to cut the curse. Huwag mong isama ang mga magiging anak mo in the future sa trauma na pinagdaanan mo, okay? Buyag, yan na, share ko lang. So far,
hindi na namin nababayarin lahat. Na-scam kami ito, ha? We were scammed by someone, by a business partner. But we're still together and we have never fought over money. Kailangan talaga partnership kung waray-waray sinisiring blaming. Kaya imay ni, kaya amoy ito, kaya nagkuhang ka, amoy ito, kaya mo ka. Unless para hubog, unless para guhigo, unless tinapon lang yung pera, sinayang lang yung pera. Huwag mo, there's no confrontation because lahat tayo kumakain, nagagamit ang pera. Lahat tayo kailangan ng pamili ng damit. Kailangan ng pangangailangan sa bahay, kuryente, wifi, and everything. Lahat tayo may mga iniisip na mga bayarin. Ang importante ay hindi tinatapon ang pinaghirapan. Kailangan pa rin manatili ang respeto sa trabaho ng asawa mo. Respetuhin mo ang asawa mo sa pamamagitan ng pagrespeto niya sa perang ibinibigay niya sa iyo para sa pamilya niyo. Ganun na lang yun. Respeto sa babae mong asawa na porket wala siyang trabaho abay pagpapamukha mo sa kanya na ikaw nandito ko na naman sa bahay, nako kuya, magpalit kayo, makikita mo na unti-unti kang nawawala sa sarili mo dahil walang wala ka. Ikaw lahat ng sumasalo sa lahat, buong bahay, ikaw lahat. Makuri maging housewife, I promise. Bigyan mo siya ng negosyo na mapagkakakitaan, ng puhunan, kahit konti lang. Tulungan mo naman yung wife mo. Hindi yung ipapamukha mo sa wife mo na ganito, ganyan, maray ka naman ginihimo, ano. Hinutiri ko biyaon ito, bugos nga adlaw, akot magiuos and everything, di ba? Tapos mauli ka, maray ka may labas sa lubong, grabe ka. Ayaw niyo pagbuy-buya or tumbuya it iyo mga padis nga adahabalay. Kay makapoy gap it aada ikaw tang mamanage it balay. To the point na nadedepress inihira ang mga adahabalay, nadedepress inihira. Kay they see other people, especially if they have social media, they see other people, their batchmates, doing good, doing great. While hira, ginlosyang muna, di mo malagi papalitan yung lotion, di mo malagi papalitan yung bagong bra. Kuya, payo-paya. Kung gusto niyo mo maging okay, happy life, you must have happy wife. Make sure that your wife is happy so your life will be happy. Tinuro dito ngayon ni Chinky Tan, happy life, a happy wife, happy life. Okay? Iti magpapalitin to ba? Magpalitanin flowers. Para tumulat flowers. Diba? Tas ihatag din masawa, malilipay ito. Diyos ko. Tas i-reminda iya nga, mahamot ko god ikaw kung nag-shampoo ka. Pinalitan ko ikaw yung shampoo. Diba? Sa tuwa na eh. Palang gawa ko. Diyan nagkakaanuhan yung relasyon minsan. Basta masasabi ko lang, normal lang na problema ang pera. Lalong-lalo na ngayon, ang daming kurakot! Pero wag sana pagawayan ang pera, okay? Pag-usapan ng mabuti para okay ka. Oras natin, it's 2:04 na. We are very, very, very, over time. Thank you so much, Baby May. Basta amo to, Baby May, tumayayakan, tindihalaan na ira. Pero at the same time, kapag humupa na yung bagyo, sabihan mo sila na, ma, pa, ayun ako pag inawahit ko at kay Derek kung gusto. Gusto ko lugod mag-asawa. Charot. Ayaw ni mag-inasawa. Duray nga ni problema at kwarta. Kaya asawa pa. Alright, Minasan. See you next time. This has been your ate, DJ Senpai. Unmute.
with your ad to DJ Send by 104.7 Dream Radio. We'll see you again tomorrow. It's Dream High from 8 to 12. At kung marami tayong messages, we will go on with the unmute until 2 p.m. So keep them coming. And see ya, minasan. Sayonara.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print kay Ha-Prime Media

ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4 minutes after 4 o'clock.
1: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yes, Philippine Standard Time, alas 4:29 na. Maupay na kulo pa, Dream Karas, it's Kuya Elmer. Kasama na naman ninyo ngayong Wednesday Hump Day for Dream Jams. That's right! And it's June 3, 2026. Third day pa lang ng buwan ng Hunyo. Marami na bang nangyayari dyan sa inyo? Baka gusto nyong i-share mga Dream Karas, di ba? Well, ano ba mga dapat nating abangan ngayong araw? Siyempre, andyan na naman ang ating birthday shoutouts. Present din pa rin ang ating Today in History, ang ating song feature para sa Blast from the Past, ang mga trending at mga headliners na mga balita sa Dream Buzz, at ang ating mga detalyadong news sa Dream Balita. O, diba? Aside from that, syempre, today's best, today's hit music on the radio, inyo lang mapapakinggan on air. Alright, mga Dreamcatters, eto muna, birthday shoutout sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today.
1: Happy birthday
0: sa aking Facebook list. Ilan ba ang nagse-celebrate ng kaarawan today? Let me see. Okay. Happy birthday kanda Mau Gumapak. Also to Darwin Amazona. Happy birthday, Darwin. Also to Leon Porboza.
1: Happy birthday
0: gihapon to Rosette Pagpagitan Daba. Also to Bomb Beats Tumandaw Abad Madahadulag Leyte. Happy birthday. And also to Anthony Kim Morelos diha downtown area. Happy birthday sa inyong lahat. A year older but a year wiser. Enjoy your birthday celebration mga Dreamcatters. Okay? Pabalik nato na rin yan. Today in History and Blast from the Past. Kaya tumutok lang dito sa Dream Jams. We'll be back after the break.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Philippine Standard Time. It is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR ang Low Pressure Area or LPA bukas o Biyernes ayon sa State Weather Bureau. Ayon kay Weather Specialist Aldzar Aurelio, sa mga araw na ito, inaasahang nasa kanluran ng Extreme Luzon or Extreme Northern Luzon ang LPA. Huling namataan ang lokasyon ng namumuong sama ng panahon sa 475 kilometers ng hilagang kanluran ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, kaninang alas 8 ng umaga. Sa ngayon, mababa ang tsansang mabuo ito bilang tropical depression sa sunod na 24 oras. Sakali namang pumasok sa PAR at mabuo bilang bagyo, ito ay tatawaging Esther. Ito na ang magiging panglimang bagyo sa bansa ngayong taon kung sakali. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 5.26 na mga Dream Caras. Maupay na ko lupa yung atanan. And welcome na ato ni kaduhang oras sa Dream Gems with your Kuya Elmer. 5.26 again. That's our Philippine Standard Time. Narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Okay, so here we go. Trending din to, no? Kasi marami nagsishare na rin. Sana. Okay, new Senate Committee Chairmanships. Buzz number one natin. Inihalal ang mga sumusunod na senador bilang chairperson ng Senate Committees ngayong Miyerkules, June 3. Kasunod ito ng pagdeklara ng quorum sa Senado. Si Senator J.V. Ejercito sa Finance, si Senator Tito Soto sa National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, si Senator Ping Lacson naman sa Public Order and Dangerous Drugs and Accounts, Senator Erwin Tulfo sa Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon, Social Justice, Welfare and Rural Development, Senator Rafi Tulfo naman sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Riza Ontiveros sa Health and Demography, Senator Lito Lapid sa Games and Amusement, Senator Chiz Escudero sa Urban Planning, Housing and Resettlement, at si Senator Migs Zubiri sa Foreign Relations and Rules. Yun, okay? Yan ang ating unang buzz, mga Dream Caras. Check natin ang ating buzz number 2. House okays anti-political dynasty bill sa botong 271, 16, at 17, inaprubuhan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8389 o ang panukalang magbabawal sa political dynasties sa national at local elective offices. Sa ilalim ng House Bill, ipagbabawal ang mga mag-asawa o magkamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity na sabay humawak o tumakbo para sa elective positions sa loob ng parehong jurisdiksyon. Kakailanganin din ng sworn disclosure ng family relations sa mga kandidato. Yan, maganda yan, mga Dream Caras. Okay, and last for this batch. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 61.74 pesos. That's 61.74 pesos. Batch 1 muna tayo, mga Dream Caras. Pagbalik natin, second batch of Dream Buzz.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong buntag sa Tanan Nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Agaw pansin ang biglaang paglutang ni Senator Francis Chiz Escudero sa plenaryo ng Senado na nagbigay daan upang makabuo ng quorum at maiproklama si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Matapos ang dalawang araw na pagkaantala ng sesyon dahil sa boycott ng mayorya, dumalo si Escudero at naging susi sa pagbabalik ng normal na operasyon ng Senado. Sa pamamagitan ng boto ng mga dumalong senador, nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunan ay kinilala bilang Senate President kapalit si Senator Loren Legarda. Kinilala ng Malacañang ang naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nangyari ay naaayon sa batas at rule of law at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa dinamika ng Senado na matagal nang apektado ng hidwaan sa pagitan ng majority at minority blocks. Sa kabila ng tensyon, nagpatuloy ang proseso ng lehislatura at inaasahang magbubukas ng panibagong yugto sa pamumuno ng Senado sa ilalim ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

Summer's best FM station 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6:19 na mga Dream Canas. Welcome to the third and final hour ng ating programang Dream Jams on a Wednesday hump day, June 3, 2026. Feeling fine and feeling good, my Dream Canas. Yeah, you got us in the background. Thank you so much for keeping me company, Kuya Elmer, right here. Alright, eto mga Dream Canas, ang ating mga headliners at trending na mga balita online. Second last batch of Dream Buzz for today. Hatid sa atin ng mga sources from ABS-CBN News and News 5 Facebook pages. Okay, mga Dream Caras, mabuhay mga kasama. Let's get to work. Ito ang mensahe ni Senator Risa Hontivero sa kaniyang Facebook post. Kalakip ang litrato ng nilang mga miyembro ng Solid Block 12 ng Senado. Solid Block 12 ng Senado. Kabilang sa litrato si Senator Cheese Escudero na dumalo sa sesyon ng Senado ngayong Miyerkules, June 3. Nakapagtala ng quorum o nakapagtalaga ng quorum sa sesyon dahilan upang maihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Nagkaroon din ng pagpapalit ng committee chairmanships. There you go. May progress din, no? Okay, next up mga Dream Caras, sa ating Dream Buzz. Okay? 25. Okay? 25. Ano kaya ito, no? Asa na ba yung ating inopen na balita kanina? Okay? 25. Sana hindi lumalabas siya. Okay? Isa pang click. Yan na. Death toll in Pampanga building collapse rises to 25. Na-recover ng mga otoridad ang 25 bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, bandang alas 3:45 ng hapon nitong Miyerkules, June 3. Grabe, no? Dumarami. 25 na. Ay, no. Next buzz natin, House reprimands Suntay sa botong 263-8-7. Pinatawan ng disciplinary action si 4th District Quezon City Representative Bong Suntay kasunod ng kanyang mga komento at social media statements laban sa aktres TV host na si Ann Curtis. Sa rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privilege, inuutusan ang kongresista na sumailalim sa voluntary community service at gender sensitivity seminar. Pinag-i-issue rin siya ng public apology kay Curtis at sa lahat ng kababaihan sa pamamagitan ng television o broadcast media. Good day.

Senator Win Gatchalian na ang bagong Senate President. Okay? Yun. Matapos lumiban ng magkasunod na araw ang mayorya, opisyal nang nabukas ang sesyon sa Senado matapos maging sapat ang bilang para sa quorum. Tumatayo bilang acting, ha? Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Yan mga Dream Peras ang ating Dream Buzz for today. Dito lamang sa Dream Gems with Kuya Elmer. Alas 6:24 na. Good evening.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-product

0: timakinahin to early win, pinaka magandang simula para sa mga biik to big rulak, pinaka matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka Pigrolak versus previous formulations. Mula sa Pigrolak Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha late. Taran

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Thank you.

0: Hasula.
1: Dream Radio time. It is now 5:59.
2: Care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertaint. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para